Hallo, la kudula teba kutunga sugisiman kudlamik na la langmitilusi. Ulumi pingasi ulamitilugumi 27, 2026. Wangao kati yung alisana viapik Jamie Jamie azika yoktigilugo. Ilak na la tapit tamanin na mitwinak. Tunga su apikisiman na 925 wasan yung anitapanin ni alamitinon Jamie lo. Na lato lima tiyan na mituin na ako doon paso jiko sa kanila ka ma paso ulo yakata ka tiyan lang nakituin na tapa nito noon na bimiyo tapit ula ko tiyan ka baka na lato sa kingo yaka ijikilo mo na lato ngi tiyan ni kayo nakata ka tiyan ko kasi na mituin na ito kikita lo kikaluit kiwala kitong mute noon na bikalo na nito kasatlo amisiyo na alam na ito apiwa matula ko tiyan kasi Tämä on tosiaan näyttävä. Tän uigunga epäsatusala on se Mariano, aupilaatikunikka, la unikkaatua tilloko.

0: Det är mitt på sak. Du sa alla russi och tänna och jag måste så sa ni alla med mig. Du sa om min natt och ni pitt och kan ni tänna. Se på lappa med december 6 och till 2004 med du sa så loss i mig och ni kan du ha pjut till lugo man att du sa kan alla med lavon.
1: Tänna li man nu natt din och jag har gjort dörr och jag har gjort dörr med artillik. Anna anna ma och kappala och mig janga. Iman angi jawalo jilu tau takuk sao ga nga kapiagi jawalo. Kaang na mutakang niyak tukuk taan na nunna. Angi jawalo ni nga pekuk sima jawalo ni nga takuk sao ga nga. Miki jaw jilu go tau duk tau go na kubiagi jawalo. Uma yukang niyak tukuk awayak nunna nga taan. Tagbat tau tayo upeke jabut tau. Ang kani tabung nga lao kama nuli akad kalya lao kaptikup. Kanganilo, kanganisiyoksunga, tikilitain na sigunod takaw ni ninun na tukakigalo ako, tikilawak si Mangisyo agan, oknilitain na pa. Kangano ang makisiyo. Sama dyan ikaw na tikatako. Ay, ayong ilaw, tayong ititaw kami. Ing mini yung ito, nang mini, ing mini yung ito, ayong niyalong mitaw, tuniyaw si Magami. Kisiyan ni maligang atutiyaklo ko ya kaya kalawak to. Tayo matikigo siyukto alo na kataw katakot. Maligalog si kumit tumangin mo. Tayo man na ipalawak to. Ilang itikigo siyulang ito, ilang itikigo siyukto magali. Tapos tayo may tukot. Tapos upang akawin nila kama, itikigo siyukto tao yung magalong ipilirakak si tao lawak to nga. Ito ang ito magalong. Kisiyan ito maligang naglo. Kisiyan iso libre kak ti tao tiyam iyo. Tayo ma, inne peu singa malistugo anana ma sibulak paami angutini nutak tagilang ni manga atatama sanaya sanaya gagilang ni manga ajigi yo mangisuninga piyung nan khakotiak suninga pilagilang ni manga anana ga tak ba ullu khapse aluikke ao yakku julai minalunang ittok kidjaktwara uti lorittoraan imisuittora uktubin imerunnalang ittok ubanga pinjuta yunga kisiyan ni makuk panipalukpan kaya tukule magkua ilokak do katamate panasuti imay katak tuni makuk kang imay do tuni tagbang at tagbang imay do pagtumin agang minor si kinuk tau kisiyan ni malisugo puna balian ni alak tilo maligak tau malisugo tamang amingong ito kisiyan ni pikuyak nalilang imay do pagtum ubang video tau yung Takbatai menai tolong ni mat. Takbalo tamakuan nuraka. Angnamun asim atok yao ngitiat. Angu tinulun ni. Angu tokatin. Kisian isu libekan niak tukala. Atata mokau tibak suninga. Inu litu akamaligo piyung nam na kakau lunga hana lao kaminga. Tokokuni ligo ubangatu hana yu makpa. Atata katuk mokau siya. Ukaan naktuk. Kanu kagan isuli. At sa nani ko kumlungo pingasupianik pata hinikiluta. Sa emagong puwalo ka igilwa. Una nga talagpikiyo yun. Nuli ak magok sao mingmino at inyak pa. At ilaw luni yung sunalukta at yamato ko piyaw yung nakasipan no haka. Tagba. At sa emanakis yung simalukta. Iso kaktitaw tiyak, maliga kaktitaw. Ubang ato atag ba ilaluktan na tayman na ito loktong. Ayigin ito ilunukak kasi ayong ito rin ito ino eh loktong. Kasi yan ito malit yakso di. Pika yakta yakso di. Samad niya.

Quella dove l'orto me li come li sciugo. Cioè me li... Adio che arriva... Io mi sono chiesto se non mi sa che gli sia come. A questo tavolo che sa che gli sia andato a tavolo, sono lottati a tavolo fino a tavolo, ma lì come li sciugo, ma lì a tavolo. Cioè me ne tiasto, dai come li sia calato, con l'unango in nami, in nuvugami, ci sono adi che io gli angi tagano, ci sono i mani adi che cattato, uppi non ne gli ottama con l'inga, gava ma con l'uma li sia gini. Adi che cattato tutto, ci sono adi che tagano. Tamaan ang nilaw at nilaw nung nilaw ay tulun. Nung takakalaw ka, nilaw ka alisakso na kay. Kumaksima na nagatakakto. Ami siyong itukulo yung tagwan na yagilaw taka, uwang alo, nung kakalaw tayo na akani siya ino yung nato. Ang madyaki ino yung nilaw to ni. Sakwa ino yung ilakto si tamaw matatagba. Sakyan nil uwang alo ino to ami ako tulad ko. Nung kakaiti ko. Nayakakto nga galaw, ikalong ni. Amma no ya ne ne ya khaso ra ko mu yo wal ki jen le angutin nu ka gal tu bo ko ta ngal a de ne ngi tu ma ga ro te kho ya ngin ne ka ba kha no le ar du tu a ro ma ni pi lu ka ga ar mu yu ko ne ak to ta ko ar du tu a ro ni nga ta ba li si wa ar lu nga i man ni yu ma kun ni nga ne ne ri ya ke le khong ma ri ta ngi ta bo i li si tu a ro ma ne ri ya ni yu ko ne ak mu yo wal Kisian ubung a iswangin nak salung mahani anu ak lugu niuma. Nere niak tunga. Amma inna ngalunga ublaku nere kuyaung illo abim magitung. Kisian ni makillung. Sama jatuh lok taruk. Ubung atu atu bapiyaw gama. Haji ung ilang anu kaluk tani. Sama kulung alu tu kisian ya urus namu mekaru tu kisirak tawak sama kallu nanu. Haji ung itiyan lo abitung anu kakalitai mengitung. Kisian sangi yung mga lorok tini sa ikaw maliga kakso di maliga latam. Kisian ikaw tako ang nang nuli ako eh sag luna kang itiya dali kisian yung jaga kami yung isa maksong nang ito mga yaro. Kisian ato jayong nakati ko ato kami nang imalo ato jayong nakati ko na maki. Tamadali tamak ko maan utituin na pati ito ako yung ilagiing na ilagiitiyang na amma kamatiang nak makun ngape kutini yunna ni kina ya kalu ni pape kamatiang taman nali uti kutiak ta kalu aga maan na maan na si wuri ka isu magi lugu ubang ali isu malgaang amma kawai mangi kalu aslu gu tawa na kanu itu kalalu mi tikiti kalala tuk sawa yugu huna mikya ili isu mangu akata kama Saya mendaling aku luku tamaan na to kubi anang itu aluk siok ni aktu aktu hutapan. Ila isi menguak pun aga pesa aking itu. Lalu nak to alam ubatin orang inat. Saya maulat si kakati lak doang. Aulat tau ma imak lunun lalu aulat tau ma. Uba ku pingin inat iku asu tuin na katiku. Pigi yang ata, pigi jigi yang ata. Kubi asu ngilikon ni kanuk ya ilikan lak titituin na kaya ka. Tuo yari kataka kunakia. Ubalo baanya nang nagdua, kang nang nagdua loni, unatang nagdua loni, hunakia. Yakki kalla kuin nang haktuk sa taba niya, uba kulita kong alak tiyo. Ia kigia kaya kakasugilik tunga, ah kigia kaya kakasugilik tunga. Amma inu ini paitsa kaya kang ito inna nang siya kanukli inu tiyak pala okpisi, kanukli tikiuti yoro wisi maan na. Hunami atok kusi, kanuili ok kusi, magkua tukisi umagaya kalak tunga. Maligak sa katiyak alo may makalo na maligang ano ato kaya katiyak tumig. Igan ka na katiyak ayak tumig. Kasi ano maligak tayo na iso magigaw luwang isto ni iso makso ko man na rukputahan ko biya siya ko man na rukputahan na luwa ka ano sa katiyak at ako rin man nun na ninanilog tatiya. Tako yam nili. Kaya man iso makatako nga. Kasi ano saan lo kao sa kaya ko uwam ni nga rin na matay may jangit yung sao yung in makailang nga iskay yung sao rin na kaya rin tawa ni kala. Tama ko iso magiyak ka ilan ni uwam ni nga ang ikalo amat. Ikang nga nga nga. Awa nga nga upe yan ni pigalo amat. Takito yung nga kang ito si kin suna ko si ak upe ko suka si iso aktumiglo iso ang itumiglo taro siya ka sa kawaji magati hili. Kawaji matiyak at tatamot taluktaak. Isu mai kau ni mangi tahu tak kau ni mangi tahu nama mangi tahu nama mas doh kak kau mama kau kulo tu aku deh tak betul. Kisah ni oka kayak tu ngah kau ni mana sih wilat tanding

0: TV Patrol starting in June. Neil Kolofsky said RCMP do not have the resources and dedicated personnel to continue their bylaw and RCMP project, where they tag team to work together to combat public drinking, but he hopes to be able to secure resources and continue that initiative into the future as well. And that's the CBC Regional News. I'm Harry Salut.
1: Tunga sutera si tekot nala le kata kulang mik mana 8 ya nai mau pelajar ti logo 8:43 ulla kutya kasi tekot nala le pelajar ini tamani 15 galan ni kaka kunita ko unika leang uju tamana teko kena tu kena siti jauh kasulong mata tanah unika leang uju semajuk watia ko tanah sulil la tatemik atok tolo semaju minyak solo pegolo aku juga temen yulu ni lo tamas sama misanut apa sahun la orang Tapan takut saudara tinjau di luar kita. Nona bimmi pun nona lina pulak angin mata takut May 30 ulak June 19 kawasan dengan itu. Tapan nona lina pulak alat di luar kita. Lisa kubik kuatjuk ambalo akini si buah rapik takut apa sahun lawa kita masuk memisah nak tu sakai nak lawa.
2: Lisa kubik kalung buang ni tak murut sunga takut. Takwa suli yung watit aksik kunni ang ayok kagyaw yung a malo pigyok sa tuni au ko timi suli yung warning tuki mati si yung hataw tsunga.
3: O wang ali akin isi siwa rapik puwang tong miyo rumi yung a tuki mati si yung hatiw wang ali isa mi ay kuning a suli yung wali o tining au ko timut. Katimaringo hatau lorong aku ni si temani katimaringo hatau lekunga aksi kuni amalo tana au kau timun suri ngoli hatau ningano ikaruh hatau sila lorong aksi kot tili tilorit ikaruh kuni alersunga pak natau wali ningan itat suma au kau tiu.
1: Amal Lisa temana pinguang niu yang ilak temana suri yamik unikal yang usimamat. Tamas mga ako sa kauna kita no ni Kale ang si Mayok kanu pigala ko sa mga
2: Taman naman na pinaswak pa tapos ako ni Kalaw lakto ukaw sila kinang ako ni Kalalo ukaw daw hata suni isumalo tiki yaw suni inyuktito ko na sangili valiani nga teko himanga iya ako dito ni Nuitsi si Mayuit avatak kutigun alla si Mayuning ukak si Mayun suli yung wali yung niyong ilagay yung wayak tiluwo o kausiyo atok tao nginali maabutit sa ngayon. Taga bigyak tao si Mayo suli yung wali yung niyong taan na aksil timi yukutiyo tiluwo 2019 may sakriti tao lakilaw yung sibo niya gud kauta yung wan suli yung wan pinaswak tao si Magaluak tiluwigil tilugit tayo ma Finiak tu hak tu vini lari neng, nuit si lari, main tu kita harus memata. Aku kau tiu unik anga, ame suka lanon, uhaya uha tesis maju galuang, imal lutong, piar ni lutong vini nga, iluit tu luni lu unik aku luni, tanah kadek susugi, tema kadek jisu tapi ngasut suta allah ni alatta, aku kau tiu unik anga ni suli yung aku lakti lugit. Dan apabila kita tu vini 1899 me, temeli log tu vini akikitu ni, dan lo akikitu akik tau suni, aku liviulu, ibu liviulu, aku ninga ni, ku viu panga ni, dan aku vik inunut tamani, tasyu yak tuamiono, kau jema jauh lagi tu, ikhliya viu sok. Kisiani inu view valorto ko main na kunut au kauti kunut amisunurlo au lalo kunun sallo alo kunun ta ko atri yau ruit ullo misuli ta kununga akulivimiunut ivurivimiunut inuviu valor pouvant ni tormi onullu

Tu ka lesa de los na go ne tera inde. Eti undi ai din dete ta udi go ni glam de. Eti ko ni lesa ta si khori na ta je go ne ja si khori ji je ti ji si ka ni ka udi ga ta si ne ga ta ti ga go ta ka ni ji la thoni awards ti ti sa de ji ka sa ti ho no kha o se li kha 79 years des undi sa ka ni de ji la jin ta sa June 7th ta ka na go ti ya Junior awards ago in Kandia, New Brunswick, Canada, province, because I saw the Jew Zekoji, Woodstock, the Zeko, the Saji, Lee Kenny Long Day, is it Yasikondi, Jesse, Jim, Sikondi, Nose, Kondika, cutting a sound day. Then a Saturday, aside, you do June 7th, the 20 awards ago in Kura, the scene is your idea, Gwanta. I think she was say sign data, Sikondi, Nose, Jekondi. Fear factor kiti je ga sa ji ta si ji show je ne se jin kan ji san kan ji ne zai ti kan ji ga sa ji si kan ji 20 words ga go ti kan ji da sa ga ni ko sa ti kan ji se sha den a sa ji level government

Dan belise la jindiswa tan denwa tsa na ti chirmo ji khandi ya ji kwa kuri jindi ya si khandi wa na he khandi ya ko sa thain sa zen de kite wi ne ta ta wi ko khandi na tsa khri si ya ko na thai sa ze go ze kha no su lai go net len de lo na te wi zen dai cho se i fir era ta na te wi zen ti ya ji ki bi ke jani ni ke ta go di khandi wa na he khandi ya ko sa thai sa ze de shi ya de cho sa tu ji ya kri ta go di shi ya I think I see it. I don't know. Can you see the outside? Alabama, take me down that night, you know. Can you see the.

semi-automatic rifle he di i yisu ore o i honen o san tai baga su ore o i la ho i si i si i kwatina ki weke inta inta titere si i Dennis ko i mo hiri di i ya i si i kuki 2023 i kwa kuja i kuki i Dennis na i tita pegare Yagare e kwa tina ki wik e ki ti. O ki mo hiri di si bez i ya kuki i guzo ore o la i si dite i basana e tia kendega ki ti. Inda dite re li o ki mo si yek e dari di hindi si dite re si ayuna di dinkare dene i wik e onda le kulu i ga basana e i kwa ti wik e le kulu ga basana e ti ki ti. Ka inda kulu den sana e ti hindi ka yiti. I si tene ki tene su kani kuki ore ore o si gukare kani yeta peta sa kote kani yekare yo kulu yu su kuki kani ore o yihti. Gu si kula titere si one Toronto kute yatu na ki yitati World Cup Games ki tisi I na kuki yisi Ontario si tene ki kute la keta la I na kuki yela keta si I ala keta ta I yit I ala keta tu le tla I da I dino soccer I tournament ki ti de I yit I ala keta le tu le hati one sa da kong da sa ye ko so tu le ye ki ala keta tu le ki ti in ta ti tre si a yuna I June honen ona ke sene ko so June na keno sa ta zen ko sa ko ti in ta ti tre I mi I ku te ala ta si a yuna I yit I ala kuta le kiti ta sa ko so I ala keta ga kiti. Gu si ko di te Toronto si ku te si I di kone na kwe kiti I one teri tino I kore ko go ko fire station kuri ti I go so si I downtown Toronto I di kone na kwe kiti. I kainte kulu di te si I Toronto ko so aya ni kone na kele I go la ko he I di kone Wilde Chakiti. In Tayone, an itle concola cute, in tle conto, e gola cute, si gola, y ami alaita he, y aminita consulte si, I like at e si cacrute go kitty. In that it resia, you ne beggare, e goodirite cani beggare, e cani, that fire detection kitty, it set out. Satsun has second at ele, cani a yung iti kun will let chata cani hilla kitty. Goes a good read tede qua sprinkler kitty to cut at ele, equala e nitla consacit e guile equal that yacha, kinda e ami nitla consati goes a guana tassi cacate coquina. Goes a dictate a sea on it, Washington. Kuti si tene honeno o kucha kecha ki ti titre si I asi naitike na lili share kani tere ke ki ti. Inta yone inihle kani ki sine paper mill I ya kute kure I kute kucha ki ti kainta kulu I goke ala ita ki ti nisi tentanet I asani te ki ti le I wokal ka ki ti le. Kind of cool dictate, see a unit and a cake at the sunny day at the sea, not cocking the kitty. You see, tank, you see a unit, it's a unit, you can see a nighty attacky, if you have beggar, in his lake, it's sink a nigger, you got nighty, it's a chemical attacky, ele. In the you see, you tanky hound, the lady, yeah, he goes for the lake, kitty. And that is the sea in Duke or see, did the sea cargo and so go quanko that I did that thing. I see Yanni share good jackety. In that's a tired after your own satsong, a unit, I see Yakirit a canitule, in a sea cane sugar, you go get let's say a unit after he couldn't elekitty. In that he gola di gola walk, get let a unit and a cane, I see Yanni share canicola gate could tea. I go yek a kunt elekiti.
디테레 인라이 온라인 키디 사선에게 야 영국에 레스에 영국에 코텔에 키디 아윤 이코 킨텔다 이코 에틸에타 키디 다티테 시 옌네네 우쿠티 헤아 케나 쿠이테고소 인투센 시오네 세군싱고소 카티 폽 이 데네 헤코테가 고소나 케세오 타니고소 타이사세고 키니 타데 요네 라티니 코고소 미르 바르비 이 비쿠티 와코가 구시 콜라 na kese o tani te tuta o guti hea kei na ko te ga induseng kola ya tata kon te wo kakiri te ga kuso ye guti kola ata wo a kehe gu te ga kusi kola shi a kana ku hi ga enta indu shi a kana ku hi ga

Intiu kaka china kia seo tani ko so ko tar ko tarawe ta ti tere si intiu u ku ti he a ke na ko tega. E yo ne kwe pa cha si intiu I si ko ka te ten ka chin tao no kwe di sen to ko kinte ko so. I se ke te le I kwe pa cha I ko mo ne fire breaks ka kin la. In la ku so ko tri cha cha ga a yun ka e tsi I kani ka kin hwe le. I go mone I kani wo I yo wo go kinte. I si titere Carla Johnston hiri ti si titere si ayune I inte koto kute hat I si kute go he kinte titere si inle kati dite si tule I yek etule asi asi kule ke asi ek asa ke lega tule hati da titere tene kelsoni si kaki titere si Pe kute kon onta I si tutere asi hu ye ha kellega tule kiti. I kola pe ke tistere kute tule asi ya kini she kola ga kellega tule kiti. Kuzo ten ahta ke si isi ayuna I da iti no I solar panels kute kani kwa nuku le kiti I elan ta ni che da te kuzo ni huwa lele. Kuzo ahta si begare ye kena kete ye kena kete ki liu ta ye tene kani ki si kani kena kete ga tu le ki ti kuzo ahta si begare kute khai te I bek e tue kin la te ye kena keso kani ga tu le ki ti inta intu si ye kala ita kani ki indi si intu sen si tene ke ku he se kete ga ku kete ga Kuzoi Johnson se kati titre si titine I aie yeke aie ta kelega I ga kutiki sinte hinto impete kiniri wiga kiti. Kuzo titre si e jo ye nunu fut kute koga si I kola kuti si I tene ke si I nunu fut I land claim hakin lale I si ayunet ale I

0: Haitini kōngo tsa Mary Barnaby he I hintu a kako tega.
1: Tere on walat a lot e kan te ati. Aku tene ni walat ha kosho e I ara we sa ka hona lakan ta ati. Nga tene ni kōngo kan te gozo tena rakete I walakan ta he. Nita a ta we kuhu.

Ni la ra tin le kong kong so ya akara kin la. Indu ka ga chine ta cha se ko so ko ta ra we ta indu sen ko ga kle kong hli ko so Kathy Pope de ne he ko ne te sri ma sinirity. Ko so yo ne ra tin le kong kong so Mary Barnaby hi I I ko pe ku ti we sin ko ta I ko la po tin ke. I ko so ma security. Inta indu ka ga chin ta cha se ta ka Icha chonte ka chua ke hina ko tata induce amia yusa win kwa sa yuna ke hina sokun tata masiga cha chok gusto.